0: kërkoj, fangu oferen i te. Ok fang ma fona ato e kuru kalaman, i fe fi flight kuto ape, ta i mi fa ki hono, me fi ka hiva valu kweni nima, i fi ka horetio, Radio 2000 FM. Mwen la maria ho eki pe mwen lei ai tonga mwen bulangi koto wa utgi ai ai ui ai fango fango ofere ni te.
1: Aho flight ni aho wafa o sirai wafe waono. Kono o se faiza fao etu ai ui ai fango fango ofere ni te pe mwono talitalere koto pe mwotul suta ukai nga tonga wongona tu ngalo ya pe ngalo pe tau pul kala mokoya oe ahoni obala ya chiga to lugre ka ka ba ki motol ki mohenga oe mamahi afat fu ting motol nga api hopwate tem ki motol ko to api fanongo ai pul kala mani te tau be ihenga oe pe ko nga lo pe he tapa pe oe kolope tau to mo fa vida i be tau fanonga ai o to ta bo sia mai ai aho fa kolo koin fotawang tu amali ngai me ko dope ngai fi tu wong on atwai tau program ko ya oi ahoni ke sia ngai lo tu ngai lo tu fan fi ko ki mo fa ai nga fa nga ta oi fa no nga fotawang ki fa no pa mo fi mali ya tu an fo ya mo ngai lo tu pa mo mo ngai lo tu fa le kama ta ngai tau program ke fe fini ko fa ga fe lo tu ya ai fang fang o ferenite

he wiki he go si na faye he tu tu nia fonga tuku ai fama nga tangi fiko a kipa mo nga hitangi ai ka u fofo fonga falelea na ia i aho na u nga hitu tu ni ne fai ki moa e fama nga lai kui a o tonga. Oge ai ho haa kui hi kui kui faunga pa kui tuunga kui whakahoko nga o he taimini o ki ai ai mōre pe ko iwi o ku fua ia e he kakai o e whanua. E hange koe ni lorotonga e whakatatari ke whai ai tangi ka pao o ke nofatupoe ai ni ihi koe ia ai ka minister koe pe ko he kapineti pe ko hea whatongi ana nau i ai o kei kaupe e he pāloti pe amoe tipeiti pe amoe whai tūtuoni ko ui he ute i ke whakakata e tuto ni ao whangatuku. Ka koe rotonga o e maha taimi ko ia ko paupe whoki ke whai a hono tutongi ki nau tolu. E pule anga. Pero taha me o whai kei a e hoha a. Ko e hārewa e lahi o e iwi ko mōre. Ai e ka pau ko e loloanga e taimi whakatatari ke whai ai hopotangi ko hi ke mahino e tūtunia o whakatuku. O ku kei kaupe ai whahinga pehe i hono whakahoko ai ngā oe ai pureanga. Ko tam e whake taha o ku whaike ai hoha a. E o wanga whewherewa ai tau a taina pa mo e whaitotonu e whahinga ko ia hona ngahi whatongia lolotonga a e nau kei maupe whatongia o whatatari ke whai ai hopotangi. Ka ke he kumahino mai heni o ku iai ai palopare ma be koe ke mahino pe koe ha hano wā be ha ngā oe kei a wharerea ke whai mo whau a whai ngā lao mo ngāhi whuatu tu u e malama o whakasi isi be kanseli a ki ai mamma koe ni o kuhoko i he ngāhi whitāri a ki pa mui tūku ngā whakapoti kāre koe ni whanongai ai whanua. Ege, i he teimu tau pe whoki o ku mahino e toi whai e ngāhi whilisi o teimu ngāhi whakamore ma kehe. Pea kehe ange pe e ngāhi whaingataa pe koe ngāhi mea o whi kuki pia mui kau whawafonga whalerea koe ia o ku kau i he whakailo o au kia ni i he whamangatangi. Ka whewhi tu unga o e kakai o e whanua pia mui kakai o e wāhenga whiri taki taha. Ko hea e ne kaunga ki he toi liu mai a e whiri si i o whikau aki pia mui ngāhi uun mea koe ni kage. Koe ngahi palopare ma ku ohake e he mītea pia ku ma uina ke whai hanga o e lewa kiai i he wāwe taha a e pureanga. Ngā ongongo kua tuku atu e hu tonga independent news na nā whakahai kuiai a ripoti kua tuku atu pia mehe panke pure atonga e Reserve Bank atonga whikaua ki mue paanga loi paanga e te au ka koe paanga loi. O ku asi, pe ue e whakatokanga ke ngahi pisinisi, pe mui kakai o e whanua, ke nau whawapau i hano sivi, i koe paanga moone o ku nau mau, te lia nau ke ai hangai paanga loi o ku ke ngā ue aki i he community. Na e tuku atu whoki, e he panke e pule, pe mui ngahi whakailonga, security signs e malawa ke te hanga o sivi aki ai lai paanga e te au. E koe hi koe paanga loi koe ni koe ongei e ngahi whakailonga malui. E paanga te au ai koe ngahi paanga e ni na e ngāwe aki kamatahano ngāwe aki pe kua no whakatua tuke ngāwe aki. I he tāu ua whe ua tolu o kuhai a i misi o ene a whio King Tupo Wono. Pea ugei a hano ngāhi whakailonga o ku ikei ki hāia. I he paanga loi koe ni pea kuhangalewa e panke e pule o atu e ngāhi whakailonga koe a ke ilo i he kakai ke nau sivi e ki ha paanga o ku nau hohaa. Pe o ua tua whakatokanga ke nau sivi ake pe koe panga mooni, pe koe panga loi.

0: momia me gihui yang fang fang o ofeli ni te u fang fang atu be meredi o tu tribal o. E se afini o gian ai fang amali ke fang ai fita la no a ki ma kehe. E ve fini fang amali e gani pe mo mlika morgen ai ako e founda ia poeta ko taha ia na ne kamata ai kautaha e toki whai ke ke atu e mlika. Pe e kai ke ngata e koia a public officer e he kautaha koe ni ku o si le si sita whakalao i a si le lianu. Mala apite mao e whenga Mario e te fini pe mahen pe foki e milika o kui kai kai ta whetala no a ki pe ne kue whaka amu e ia e ngahi merit beheni i he wike kotoa pe e ngahi wike u hoko hoko mai. Te o atu whaka i ki iki mo maa maari e tu ai a ngahi ngau e pe o ngahi sevesu whaka hoko e kautaha ka. I whenga Mario kue ni tu atu kei ki i introduce me ang pe ko pe o mo ha ki pui pui tu a fe ko a ki mo ka ta ha mo nga wa ko mo fai
1: malo a bit o sai pe a o ko ma o ha fi fi la hi fa nga ma ri e ko ni ko tu ko mai pe a me he le ti o ye la ba ke o fa ha ko a tu au pe a pe he ki he nga wa o ko wo fo ko tu fo ko tu ai me he ta fa aki ko ni o sene ko ko hingoa ko milika Morgan te a ko e ki potunga o e ma fa ka ka ngata ma ki ai o ku i loa pe ia ko e Tongan Dementia Support Association Australia Incorporated te a o ku i loa pe ko e lead ai a ko e lead o ku tu o ia o hinga ia ko e LEAD and it stands for Learn exclusively about dementia. Koe ki ngā ue o ku whai ki ai ai hono teke e o sai. Hange koe a koho o whakamatara. O ku koe ngā ue koe ni o ku ki fo o. Pea o ku iai e fie fia ke toutou whakahoko ngā ue koe ni o whakahoko atu i he leti o. Ko hia pe koe ka inga tonga pe mo ki nau tolu o ku nau a whea a le ti o koe ni koe Radio 2000. Malo.
0: Malo obito, Mirika. Pe a o ko tui koe ulaki me aia ke mahino a hingoa tu o ko a lead ko learn exclusively about dementia. Koe haa o kurahi pe fuke ngai whanongo mo ngai mao ka koe haa aho o whaka uhinga pe ko hobo ngawe e

0: Kwe ha a dementia.
1: Malo. O sai ko ta haine fe hui mau inga o pito pa ko fie fie he fa inga maali e ko e ni. Ko e hinga ko e ta haine ai whakoutua ko tau ilo mo tau wanga maheni ki ai talu e tau tupu i tonga mo i tau whanonga o ku fai i he whanua muri. Ko e dementia a fuki ko e eria ni o ku lahi. Pea tupu me he ono pukupuku pea mo i si i si i ono ngahi tala noa pea mo hono o hake o i kaveinga ko e ni ko e uhinga ko e a ki mautolu ko e ni ki he dementia ko e taha ene whakoutua ko e uhinga o pamata ia i he uesia a i konga ho tau ata mai pe ko uto a hange ko whakatapu a iha ngāhi me a makatu o ngā eni ki a ngāhi whakoutua ne e wesi ai o ka mata eni ke mātu u ai konga o i ata mai o lawa he konga koe o ku mātu u ke ni hanga o whakatua tua i i ai whakakau kau a e tau tō o ngā rea a e tau ngā ue ho tau sino a e tau ilo ka wai manatu. Malo o sai.
0: Io malo umbrika. O guia i pefu ke tau ngai lea ku tau ngā ue a whakawhai ngō fua a poe pe kua halea te tonu ki ai. Ka guia i te mini o ku ikai ke ne mau tō tonu ai o hinga a pe moe moe ne mahu inga ka guia nuke whakamala ala mai ta kua ku ikai ko ha o hinga ia koe pehe ko ha whakautua pe ko ha maha ki pe taha ka guia i ngai un me ke ke he whakawa ki pe moe tōkunga o e ata mai pe koe utoa unne whakatopu. Koe me te ha ku o ku mahu inga ai ha o whakarea koe o i kautaha ko learn exclusively about dementia. Ai o ku hangi ka teo o ku yei ai konga lahi o e service pe ko ngā ue ko mō whakao ko o ku whakate whitu hono whinga i ke whakatau ke i mō a ko i mō whaka ilo ke he kakai o e tau whitu hene ke tau community tō ngā. Ai ngā hini e whi lawe i koe me dementia pe pe u hangi u mahino mō whamatala o ku ki i matalahi ha ke ukai ke behe koe tau behe koe flow pe pe mahino. Ka koe ni o kuei ngai uni mea ko hui koe ne lāme ke he ata mai. Ka e, koe mea taha e mirika ku mahino e hoko hoko atu a e ta tala noa. Pea o kuei ki u whakaamu ke ki i lere kusta ka i holo a e tuku atu e whakamatala i he taim te tau pe. O ku mahu inga ke oua e fulahi hono tuku ange atu o ike ke lāma ke mahino i mo tari ka kato e ho tau ka inga i taim kuia. Ko i ene pehe, ko loto ke tuang e whenga maari, ke whaianga mea ha o tala tala noa, o whakatau ke anga ho o mousio, ke ngahi mea mao inga koe, ke o mai taha taha ke a ko i mo ina se i ho tau ka inga. Malo.
1: Ko ia, malo apito o sai, pia ko i taha ene e whihui mao inga, o ku lava ke tuku mai ke ta tala tala noa e he whiawhini. Ai hono fie ma o koe ke ilo tō tonu ai hanga fefe ai mahi noi e ki tau tonu ngai whamiri pe koe kautau hi pe koe community ai uhinga oi fo idea koe ni koe dimensia pe koe ata mai ngalo ngalo pe koe loto ma ngalo i he ngahi uhinga translation kehe kehe me he ngahi tapa kehe kehe oi mo ui inu usila tongani pia pehe foki ki oi Australiani pia moi ngahi tapa aki kehe e. Whamore more pe ke utuku ke uhanga o ki taratara noa no no whekau aki moi whehu i koe ni. What is dementia? E ko tui ko ulak fehu i peni o kua ko i koi kita koe nga university ka pao ko ki mautoro koe o ku whenga ako ki i he tapa aki koe ni e ria koe ni oi ulu pe koe ata mai koe ulak fehu i peo o mai ko he ka pa lofesa aia koe nauhanga no te si pe koe ha e tau mahi noi e tau mahino whaka foi tui tui i he condition koe ni koe dimensia pe koe loto ngalo ngalo he pia koe ko whema o ke wahe wahe he ia he pia whinmu koe e osai. Ai maho inga ko eni, ai e tau ke tau i loi, ai ngā aue, o ku hanga, o ku lava, e he whakoutua ko eni, pe koe ngā ahi pole, pe mo ngā ahi mau mau, o ku lava ke hanga he whakoutua ko eni te dimensia, o ke ne uesi ai, a ki tau tolu family, ai kau tau hi, ai toko taha puke, ai community o te kau ki ai, pia hoko hoko atu ai. Koe hange koe whakamatala koe aninai ange, koe dimensia o kuha uia, hange pe tau whakatata tonu pe, koe hange ha, ha whakamalu, te kua nga ngau ia ki pe koha whakamalu. Pia koe tami koe teke hakai whakamalu ki olunga, o huia e ngahi pine takatakai i e whopotopoto i whakamalu. Pea i he ngahi pine katoa ko ia o huia e kalasi kehe kehe o i dimensia. He, o huia i Alzheimer's, o huia i Lewy body dementia, o huia i alcohol related dementia, o huia i childhood dementia. Whakalau ia o ku lahi. Kwa koe uhinga koe o whailea koe dementia, it's a condition related ki he atamai, ki he uesia o atamai makatuunga i hangahi mahaki whakaesino na anehanga whakatopo. Te oa te whakatata mahino koe ni o saipa koe hau tonu pēnia me he experience from home with my life experience with my father who's living with dementia.
0: Mm-hmm.
1: I he te eki koe ke diagnose tangata e ki he dementia ke ilo koe oku. Ko mau ko wesia e ni hono ata mai na e paka lava e tangata eiki. Tia na e ko tangata eiki na e lahi ai nga i mahak whakai sino kehe na i hono sino. Tia na e ko i tangata eiki o ko ni mamata paka ku ovain i he tau e fitungo furu tupu. So, katoa e nga hi wesia ko ni ko e mahaki whakai sino ko e na e nofo i he loto, i he mo ui koe pia mo i sino e tangata e ki. Na i whakatupunga ai, ai hanga he, ai hanga he, he ngahi kona pia mo i ngahi maa lohi o ngahi maha ki whakai sino, maha ki tauhi whakai sino, o ne hanga o wesia ai halanga, ai halanga toto koe o ku tafe me i he mafu e tangata e ki aloha ki ki hono ulu. I ene pehe e lewa nai, poloka ai ea pia poloka ai toto o ni hanga uesia ai function koi ai flow ai toto moi oxygen ki hono ulu. Pahine poloka ko ia o sai na ni hanga lewa he fo uesia ko ia o whaka mātu u i peko i whaka paku paku i ai konga hema hono uto o kamatai ki hangi kuk māmārie e nerea.
0: Ok.
1: Māmārie e ne tō o ngā. Kai ke wha aongo lelei hono te ringa. Kai ke a ulelei mai e nisio. So, ngā he mea iki ko ia o sae ko e konga ia ngā he side effects o e wesia ai uto ko e tupunga mi ha ngā he maha ki tauhi whakai sino. I he ne pehe lewa o sae o ku mau fie fia lewa e mau ai ilo ko e ni mo e mahino ko e ni ke mauhanga o or raise this awareness about dementia. He tapuanga mo ki mautolu, kai ke pehe ko ha talanoa ko e ni ko ha toi tāna ki mea feitu uke. Ko e alatuanga tonu pe, ai vahe ko e ni mihe e ko ausia, mo e ngāhi whalei, pea mei he specialist ki he ulu, mo e uto, pea pehe fo ki ki he toke tāwhaka whāmiri. Ai hanga he dementia, pe ko e whotua ko e ni o e uto, o ni hanga o e sia, the way we speak, the way we our visions, our hearing, e whonga o tau kai, whonga e tau feohi mo tau ngahi hoa o whaanga, pe koe tau mātua, pe koe tau whānau, whonga e tau associate pia mo tau community, o kuhanga he e dementia, o tāma te i māmārie a ngai tawhaaki koe ni. Why and how? Kono uhi ngā pe, he uku tuai ai function honau ata mai, ke nau mā o sia tō tonu, ai kaveinga, mui kaveinga, ai kaveinga, o whai kai tala noa he momeniti pēko ia, pēko e hā, ai tūkunga koe o whai ai whiohi, o uku tuai e nau whakakau kau. Pea kuna ofa apito o sai, o ka pau he kai ke tau mau, ha ngāhi whakahino ino lelei, e toha tuha mō tāo, ki he tau, ia tau kāinga tonga, pia lāwa he ni ke tau hanga o a whea, potunga au e mo ui ke lava ke nau siofi mai ko ki tau tolu o ko tau kau pe mo ki tau tolu he lau. Nio e tau toko si i.
0: Iyo.
1: O kai? Iyo. Tui pe mahalo i koe ki tani o no ui e kakau aki me foi. E hui koe what is dementia, he?
0: Iyo. Goe tui ki mo e hoko tu whamalo lahi atu e mirika ko hi ko vahe vahe mai ho o a usi a tonu pe mi ho loto whale pe mi he whamili ke whakataata a ki pe mo tokone ki hono whakamala ala tu ai ngahi uni mea ke ke whilawe i hini pe ko du heu tau si o loto pe ki he tau tangata eiki pe ko he tau fine eiki pe ko kita hange ko mautolu koine u holo hi fo e mahalo pe ke ke fu mama hin e ai an e ho ma uta uta ngata e te na u kau e wesia ko ni ko me ta ko ba ko heni ho fo mata la fa la hi be fa ko fa no ke lo to nga lo nga lo mo ha nga fu ha pe ka to ki mahino mai a hindi o kutu ia ende kau nga ana ke wesia ICO mo fa no nga hai uni ko nga ke o e ngahi yongo anga ko e tangata. Ai au to e fuwhalahi au pito pe to e mahino angi ai, ai maho inga fau-fau, o e ngahi isi ukun fi lawe i mua dementia. Pe ange ko ho o whakamatala, me pango pe kwa kia ha tau lea to tonu, whakatonga hafo i lea ke liliu aki. Pe ako utu i kwe ben ihi mahalo kuna lili wongo pe ko e dementia, pe ako asia ko fumatala ke Alzheimer mahalo wahani ihe ku ayongo pe ko Alzheimer. Ka kodu e alwe e tau fononga mahalo pe na iai hangahi lea whao. E ohake ke mahino i kwe lane ke lea kwe a oku uhinga pau ke ngai mea pe. Ka kwe ihe te mini ko fumalo pe ako iho tofi inga ke omae ngai fratata na ke fekuki tonu moia. Pe ukwa ke toi vei vei ua, a eni hanga whakambahi noi, a ngahi mea kou whakaamu ke whakamatalai. Teka oha ki pia mua tali, no no hanga heka whakamatalai. E tau tau hoko atu pei he kaha o, a en toi whakamahala ala lo loto ange, bo lahi ange. Ka koe, ka koe koutui oku mahino he tai mini, koe hakoa, a te mensia pe koe whahinga whakoutua koe ni oku. Fekuki pia mua, lai tā pe he ka u holo ke vai vai ange o wa te men se ha he ka ka ke malo hi mi ka
1: se hui le le yen e o sai pe ka ki mui ke u taria te fehui ko ni o sai te te fra foki pe ki ho o botala no fe ka wa ke ni pe mui mui wesia ko nga hi o ngo he e ange ko na fa matala ki ai a o ku kai ke to e hala ia ta ko os fa papa o ia he nga pa lo fe sa pa klava pe ke te hanga o search I affected ko i he tau o ngō pe amu e sino mo lea mata ai i he tupunga me he whukoutua ko e ni e oku hoko pia e hoko he ka ko e oku pia oku ko e mea oku lelei aki hange ko ho mention ko e Alzheimer ko e Alzheimer koki ko e one of the most common type of dementia worldwide kono uhinga e osai ko this is the early stage of dementia he
0: yeah.
1: Alzheimer ai ko Alzheimer ta wanga ki ta to lu ki ai faka aho ai ko te lua tu ke to ki ke te hifo ke te alu ki ka he ka te alu ki ta ke ka nga lo ki ai o lu ma pe nga lo i lo to ka le yeah. Te to tu wa faka ka ka pe ka pa te alu ki fale ko lo ko te alu na te alu ke mai hu ka alu ki ta tu wa he tai me ki fa mu mo meniti o faka ka ka Oh, okay. I'll forget that one. So these are simple signs that we need to take note. Ko i ngā, o te tau pe, o na e ngā loia. No, o ku kamata ke ngā unu mā māri e mai, ai hangahi mea e lava ke hoko o lahi, o ka pau he kai ki whakatoka ngai. Alzana is a good, it's a great place to be. Au ka pau ko toko taha ki ta pe ko ha toko taha te wha e pe ko te tamai pe ko ha your loved ones o ku kamata ke asi mai whakanga ki whaka ilonga ko e li he o ku lava ke te intervene early. This is when intervention, early intervention come into. Lava ke tau whakatoka ngā ia pa te tau pehat lewa. Oh, okay. Ko whakatoka ngā e o ku ke kamakamata ke ngalo a himi i api pe ko ngalo hosu u pe ko isto ke ni ke to o mai. You know what we're going to do now? Let's do something. Mai lewa ki i tsaati o ka tu he ai si pe ko holi si ta ke okay ko pom pom gi ko a ko mana tu ke to mai ho so we pom pom e ko mata ai ko fanga ki ya ko ya mo fanga ki to ko ni it's preventable ai alzheimer o ka pau e fanga to ka nga o ka pau e lote to ko ta ha ke ke to ko ni in most cases o ku na no fo to ko ta a go ta ta la no en to the majority ki he e kai nga muri lahi fuku nau me manako peke nau nofo toko taha because they feel they need their space ko hu fuku fa nau ko nau tak taha move out so parents tend to live on their own he ya ko a fa vele va fa ta ya ko ni ki ki nau tolu ko u nofo toko taha ko i api o ku ba vele vai ne we si ya because ko ki to ya ta ke po ta no mo ye ko ka ki nau to lava ke nau hu ki tu ava inga mo fanga mo kupuna peko yo ma wa na hi polo kalama ki community peko sale lotu peko family eh and so o ko hoko lahi ai pe ko fato ka ngai leva hi puli ana kama ta leva ki o ta ka tauhi ke faka tala tala no ai ki na to ke lava ki ke uphold be na ngai faka ka ka o te ke ke we si ala eh tala no ko ke ke ka o aki pe pe amo e ko ngai to ko ho pakai fe ka o aki pe amo e moi mahu inga koe ke tau kamata ke tau fill the gap
0: iyo he
1: a ke koe ni ai hangi koe ko lau ki a ki mau tolu koe ni koe ka ki mau tolu koe ni ki ta ma to to ange ai tau ka pe mo ta to ni tau koe ya ai mahu inga koe ni ke o mai ai fa nau pe koe ai ta ta ta u ta hau no fai ki olunga o mai ke nau attend a ngahi workshop koe ni fai he ula vai ke nau tufi ha ki me asi isi ipe. We don't expect them to know everything. Ki me asi isi ipe ko hinga he ula hi pau e taimi o ku tau hanga tuku e tau ngahi maa tua mo ki nau tolu ya. O na fo peo toka ngai e kui ka mau ke hako hipa te mau toka hao. Pau iyo fo ke leka aya u nofo peia mo i nau tolu a hiuk sai peo feel safe. The grandparents at home or the mom or dad. There's no knowledge.
0: Yeah.
1: What if ko fe hu ia hu fe ma u ai hoko atu ko ni ai te hanga ta ta no te ta fa he ka u ko nge ko ko fe hu i ko hoko nai te men cha ke ta u i ki my answer is yes and I think I share one of these videos i he ta hai ma he video ko os fa ka papa fa ka mama ni lahi childhood dementia has already been confirmed around the world o ko os nga unu mai in Australia alone os over he far now ta ua ke ta ta ho no os over far now 2987
0: oh, wow.
1: The statistics and that's 2025 2026 of children dementia so all the dementia ko ka me aya e ku fa ta um fa ma uhala ki foki ko holo pe ko wi ma he na ta u motu a ko ko na pe ya ta hai holo pa pe ke pe he no fie mau ke to ta fa ka ka ka o me ya o sai ko mo oni ko this is facts dementia can happen to anyone and it can happen to any age group period
0: obito pe ko tu be e mili ka ko ta o me ma u ngi ka ma to lu ko ni ko va be ma ko ko e na ke fa ma ta la ne ne ka ko ka wa we te mi lai ko ko ha to ki me ya pulia si ata pe ku mi fu ata ka hilo mo fa mana te fitu na fo holo ka ku ta ta pe ai si ata ya fa ta fa ta ko me ko go fen fo amo ke point out o ku ma hu inga ke ma to lu ko no ho ikai ha o ku ma hu inga ke to ta ha ko to pe ken accept in itali a reality ka po ku ho ko mai a fa nga me ko ya o e faka i kai i e pe kai o ke ta usi ia we kai kai ke malava ke hoko me pe e to ko ni pe kai
1: yes 100% and you know what ko fi fi ala ho ho ta no ke ai o sai because ko faka lo to la hi na ku ke o mai pe ko ke pe ko faka lo to la hi ko hinga ko ho you wanna say it this is the reality of it he fie ma o ke tauhanga o tari, fie ma o ke tauhanga o ilo, fie ma o ke tauhanga mahi noi, koe dementia o koi condition be it's a health condition ta ta to fu pe pe mo isuka to to malunga koi ngai ma ki tau hi a we ke ma ki ma fu wa we ke kansa sim sia ke na tol o ku yae treatment ki ai koi kansa o ku yae no ngai treatment o ku lava ke te alo chemo o ku lava ke te follow ngai fo akau ta to a o ke suka mo mea o ku yae no fai to o mo no fo akau ta lunga pe mo ti mencha we are in 2026 we are in the world of technology and it hasn't yet found a treatment for dementia it's very very sad
0: obito
1: ka ko te anga ko si ta fa ke ta o sai neong we mama hi hotau ni ma neong we lang hotau fata fata me hotau ma fu kansa ko ha ko ne o ke sai pe hotau ke la pe fa ka ka ke le le hotau atamai ko tai mi ko buri ai ko ta fa ka ka ai uto ko kamata ke ka u ko ka ka pu o ta ta puni o wai fo ke le ka pa la ngi pe you are living dead you are walking dead o ku te mo u pe ka ku te os mate u mate atamai
0: o go tu ke ta a i misi o ku o mai he tai mini pe go tu e i na si e na to go do be fa na ma he polo kala mani e ke si o loto be ke fo fonga ho o tamai pe ko fa e o fine e ki pe ko kui pe ko fa e tala no a go ni mahalo ya in i he te mo to go ku to ki mai no o ta ko e ngai fa ka i longa ya te mensia ka mau o go fa te mini hange ko u tau ma ke pe ku tau holo pa tau fukato ai pikai ukai ki ukai ki pehe yao. Ka koe koe ngahi whakamata la koe ni ofa pe ukune polei. Polei ke tau tari ai mo o ni i mea o ngahi mea u tau whikuki mo ia i he mo ui whaka aho. Pe aku whaia to ngahi whakamata la koe ni ke tokoni. O kia i ngahi uni mea te tau malawa o tokoni ke i loi oua tari ke hoko ha whakato u tāmaki. Pe a te ugi vai vai atu ki me no no ko ni e Amerika e tangata e ki fa hore pe ok fa ho tu tu o ho mai ko mau api to e tangata e ki pe e ta ho mau ko nga api to ki i lo e ho ki mui ko te mention na na e fi hi e tangata e ko ni pe fa o mai be e ka nga ko muri ni te fa o mai be a ene fa na o fra malo mai e ka ko hinga ni ko te si o loto ki ha te tangata e ki pe ko pe ko ta ha pe e ta community ku si alu pe he ia o nga lo ia pe na i fe ia pe ko ni alu ki fe ia pe o ku i fe ia pe ko e whaka o whae o ka pau e gai ke ke hange ko ni ke ilo i ki mua ke whae hato ko ni e whae tupu e te tala noa ka mahi noe nia e Amerika ko ta tala tala noa ki hono whaka maala ala e lo lo ang pe ia inga i taimi polo kala ma mui e te foki mai ke whaka mal ala ngai mea na e kamata ake ka ko tui koe mehe ma ko hi koe tuo fufua whaka hoko e ni vie tokola hai e kwa ke na ulo e kwhai polo kala ma koe ni he pōni e mahu inga pe ke te replay e ni a mui ko hi ke hangi hano introduce yetu ai lo lo to mo lahi pe mo mahu inga ke whai hano toka ngai kina o e whainga taa koe ni e
1: Koia. Koia. Moni au pito e osai. Pako fie fie ho hanga o hake ai mā. He? Ai ongo koi au tau mau. Ko kurifea pe aku ke talo tau tupua ke i tonga. Nā tau whanongo pe ilo pe hangei ko au ko kukui. Lo ua ki na ua. Ai ongo mātua koi ni nana whakatok mā lo lo pe and they both had dementia. Kana ikai po ke uia koi dementia. Yeah. Yeah. It was labeled in a different version of mental health.
0: Yeah.
1: Yeah, like ka pa ko ilo pe na ta ma u. Yeah. Ani ko au ko ilo pe na ma hino ya ke au. Ko to ki ilo ni ke he ko ngani. Ka ko e pono mo oni hange ko lau na ma e io o ku ma e pe o ku ke ma e pe i ko nga senturi ko ni ai ke mencha. Pa fo ka am hange ko lau ke ai pa ka ma ala ala tu. Koe koha mea in te tau mai. Koe hala whanonga e ni o tau whi ao mo ia. Koe mau pe ke tau i loi. Ko pau ke hoko e mea koe ni ke ato ko tahape. Ka ko whi mau. Whi mau ke tau mau e mahi no. ke tau fe kumi ki ha fonga. Ko ngai fonga fo ki koe tau fa anga ta fulu i fa tupa ko fa longo ki ta fulu. Pang matua ki na ngai matua ko nga ko no fa ma mo fa ka ma. O te te al ke ka nga pi ta la no he ki al repeat yourself me ngai me ko ya. Ko nga ni ko ki ko ki fa ia. Ke ma ole vai ke tau hanga o mai noi o ki ai fonga. Ta ko ta ngai fonga ko ya o ko I lead the Tongan Dementia Support Association, we want to be the bridge to close that gap. A gap going o ma, a gap o sisi e ilo, a gap going ni ono ma o hangai fuunga. Whaka, e tau pe a mo tau ulunganga ku tau tolu ko e tupu e Pasifiki, ke ma tau ma o hangai fe mai no aki, ki e ilo pe a mo e fie mau, o tau ngai ma tu a whakata tau ki o tau ulunganga.
0: E osai mau inga ia. Iyo. Hangi koe la vere nei, o mai nei da tala noa e lo loa pia ai. Ano whinga ki whakamala ala pono to toi o repeat ngai uni mea e ni. Fe fe ai fe tu utaki o fe mao ke ave whakahoko i he ngalo ea mua ngalo pe ha whahenga fika fe tu utaki pe e xai pe ke ta ke whai pe tala noa koe ni.
1: Iyo. Malo pito o sai pa ku kawene ke lele amba to hange ko fa fa tala no ki mua pa ku o wongo pe ya yo kule o e Facebook ko au ko ko ta pa ko ko nesi ya ka o ko nga o ya ki nga o ya ki va o fi au pito pa mo to ta o fe ni metol he ko ti men sha ko pa ke ave ye ki to ki te to ta fa family ka hange ko ko ta to to nga e lava be fo ki ta nga o ya ka to ta ko ni pe ko to ta pe ku ke ilo o ne o hanga na tolo o assess ai to ta pu ke e to ke ta pe fa ka fo fo me leva me ya e hanga to ta o fa referral ai ko nga i referral later ko ya ku a ve ya ke ka specialist i he ulu i he atamai that Friday by ngai tesi ko ya mono ai ngai report ko ya ka paule wa ilo o kuto hange ko ka pau ko au o ko to he category ko ni ko o disentiment cha pe o ku faile ba u to kila ba leva ke a ve ke geriatrician he ai ko geriatrician ko ka to kita pe o deal directly with aged care people he un auto file ba an auto ri an auto fight to uni ke diagnose ki ta auto o sai mahalo o lele ke hanga o fraha he mo minit ko ni pa ko me ani ke ta wa ko to ki ta auto wa ko ki moto ka fa no ka pa o ki kai ke mo wa o ke ai ho mo ilo o ku maho inga ke diagnose ka ta auto ko mi o wa ta ngai family po na auto ki ha to unga in advance ai ko na ta no advance o hange ko to ta ko na ko ki fata ta ki ai always come to your house because he's searching for his home o fi ma o ye ke ta wo ke ta diagnose ko uhi nga ko o ku ikai ke la vai ai pure anga ke to ni ki ta to lu ko ke nga ko ke na la va to ko ni te na la va to ko ni but we are not a priority because we're not a priority is because he ta we tosi i he ko uhi nga he ku ikai ke faka official he no diagnose ai ok ta ku na ka makama ta pe nga lo nga lo a pi pa ta ke o ko si po ke te mencha te anga tai te ma ko ta ilo they need to be diagnosed because he could come out and only report you know collect I data I figure of the amount he put on that is you for a basic guy que lava que now for a papa okay people from the Pacific they you know reach 60% that's massive we need to for a bill que my people anga que for a attack lava que toko ni a kakai Pacific but right now we're nowhere near it. O teke I lo I tau tole po haka pe tau puke ai pe ikai because o teke ki whakapapa au I heni pe ko nusila pe ko Pasifiki katoa. There is no data collected. Why? Because o tau ma, koe ke tau loto ke share, o tau tuku pe api ko ngau tau pepe, it's our duty to look after them. Ka koe ke sio mai pule anga ta whako ya, sio pule anga ki whakapapa au I. Mahau ke mahino pe tu unga koe ya o sai, eh?
0: Yeah. Mahino be o kuyai o mo website ka www.lednewnsw.org ai ka website dia e tuang mo o fika telefoni e Amerika
1: Koia. Mauka to pe i ma website.
0: Okay. Yeah.
1: And you can also find us on Facebook.
0: Yeah.
1: We're called Tongan Dementia Support. Pe ko base pe aku on all our details are on social media.
0: Okay. Me da hange ko ta la no ni nai nai pe ki ko mata no no pe ka ku fula hi ab da bu to ngai fra mata la ya. Ogo du ogo pu ke pe ave fanga ma ni ke ni fa fa nga ai ai fang fang o felinite. Pe mo ka fa no ngo ai ai fang fang o felinite se da kwa nga tonga fa no ngo por ka ma ni fa ma lo ke te ko pe mo timi to konia tu ke no fa ho ko fa tonga ke ni mahino ini a ai hulu fau fau ai ngai fatongia ke fakahoko pe malo si o mo tu taimi ke fai e tokoni ko ini o dui e mat aki honga ki hetau community ka to pe ko dui e pipi ya tweni ke ngai community ke hem he pasifiki ai fofu a a maka mai le go ni ku ka mata ai ai fo to o ka ta ha ko ni ka ko fo ma lo a te fo fo ange ko la ve fo fo ai fang fang o fele ni tempe mo e mo ka o fa no go e fo ma lo i henga o ma ho inga mo le le mo fai pe ko me le le ko fai o nga o le le tu to no ke ta u fi fi ai mo po po o ki mo be fa ka o si e mbrika o ya nga ha fa inga me o ke fi ma o ke fa ho ko i he tai mini pe da to ki ho ka to hu ka u me da ke fa ka i lo atu ko e wike ka hao mau sa kita utau hi mau aki a nima. Kamata polo kolama ko e ni e nima. O le lai pe pe ko hanu lo lo a ke whakakakato ia. Ke ua na ki i whakapawe i he konga ki mui. Ka ko e nima a wike ka hao hoko hoko mai te tau kamata e polo kolama ko e ni. Ka ke mili ka utau e muha mea o ke fi mau ke whakahoko ia he polo kolama o e aho ni.
1: O sai malo a pito malo ko se unga pe ai ai fehu iko ni fe ka waki mo dimensha ki he via fin pa ko fa malo la ya tu fa nga mali o tu ko mai ki he lead hange ko yo ko e ko lave ai ma hu inga ko ni hono a paki ai pulu ko ni pe ko mama ko ni o mai fa nga mali ki ta ka inga ki lava ki tau fe ako aki mo tau fe vahe vahe aki hanga hi fonga e lava ke tau tokonia each other tau fe tokoni aki ke tau hanga o faka ma ma lie i ai tupu le kina ai dimensha i ho tau ka inga ko fe fa manato pe o sai malo au pito fa fo fa pito ho pa ni ma ke fra ho ko e polo kalama ko ni ai li pe fra ta fa nga we ak fra ta pa mo le tio ko ni 2000 FM pe ko atu pe o sai ai ki famanatu o manaki ke farahoko ai porokalama workshop ai lead i he aho nima ko eni o a kosi wanoa waono ki he api ko fetu pompongi i he taimi tataha pompongi ka sai pe ka toki fai peha no toi tu waki pe i leti o hoko i he porokalama hoko ai porokalama mahu inga ko eni pe ak farafe ia ki he tonga kotoa mu ki mo utol kotoa pe mo fainga mahali ko e tataha aho nima o a kosi wano a wano ki api ko fetu upongpongi uka i sola ki ahata. Ka malo o sai ma ufanga maali e pia malo e ngā au ko fie fia ki tatawa te huatani he fia fin ka tato ki hoko atu i he wikaha u malo au pita.
0: Ia mwoto ki mea maia ki America Morgan e public officer pa koe founder o lead dementia New South o New South Wales ai Tongan community ko o New South Wales me a kono kamata ai e fa more more ala mo ka ta ko ki ka ta ki tar tar ke bu ka u la ai u bu te u fa ma dal ma hu inga ka ki la wa o tu wa tu ko to pe e fa fini ai ko fa nga ma ri ko ni u ta u fa ma a fa fo nga fa lo fo fa ma lo ke amerika

0: hi tuoki mo ngai fanga no ko ni e kainga tunga hi nga le li ya sio ka tambi tu pu pa mo ka ta lo e ko lo ko pinu ko lo e o la ma o atu e ta pulo kala ma ko e fia fini la vita o e fai fatongi a e ka ta ni ke fia o ho ngai fia ma o fila ve i mo fia ma o fa ka fo nga fa ka lao pe fa le fa ka lao pe fa mo na ofisi wo fa va i me ri po ni pe ki Brisbane ni Pero de fito e mala e falao e fa ke koe ke lao ia lao ke ngai me fa fa mili pe pe ke lao ke ngai me fa ko ke pe moito tongi ho ho i e o ka tonga ke ngai fa ki ki ha o fie ma o to kon di fa lao pe fa le fa lao fito ta ki fa ha do pe ke si o ka ta me tu po me ka ta lo e koe ke pin ko lo yes i telefoni ke no fa to lo fito hi va no valu fa valu valu fito ko ia no fa to lo fitu hiva no valu fa valu valu pe ko don be ko na o fisi e fo va ka o lo ki o fika valu hiva ke hiva ta o hala be uti i lo to be wood i ko ngo le le ia a si o ka ta mi tu po mo na ka ta lo e ko ia ko e pin ko lo yes ai ho ko ho ko te ta fa no no ngo le le ke fi fini ko e tala no ma li e ke Pori kapi foketi, mwene kautaha koe aku ilo koe Pacific Connect Proprietary Limited. Iyo ka inga tonga kua la witao e faifatongi a ae kautahani ke whaa o aho o whaa ki tonga ki he family pia mwere ka inga. Koe winga e Pacific Connect Proprietary Limited koe se hoko taki anga pe koe fetu taki anga ia o e Pacifici mho tapa pe o e kolo pe ae faifatongi a ae kautahani ke whiau aho o ngai fie mao. Ke ke ngai whakai kiki o e taim te pire o e follow a waka ki ha tapa pe o e kolope e pehe foki ki ha mea ke whao ai a ho o uta mo hatu e whahainga toko ni uke whi mao ke whare i mo toko ni ko e kautaha Pacific Connect Proprietary Limited pire o taki whanga tonu pe koe ki he kautaha e ngai whakai kiki ki a William i hiki whanua foketi i he nofa taha nima nima o nouo walu taha walu whika koea no fa ta lima ni ma no wa walu ta walu pe ko pori ka foketi i no fa ta no ta fa no hi wa fa walu fi ko ya no fa ta no ta fa no hi wa fa walu pe ko auto no ki he warehouse e fi ka hi wa fi tu o hala Deakin Street i si wa water o na nga la foki na e ya ya u fi pe mo e kumala pe me Brisbane e kwe ki lobe pe ke to e ko ma hu inga ta pe ki fitu ka fanga to no ko tu ya ko follow e ne o si ana ka va ka i ele mana ko ke to e ka ke ko ngo le ia a poli ka fi foketi ka ma bria mi he ki fonu foketi the more Pacific Connect Proprietary Limited okay tu ko dai be mo e fanu no le le ko ni ko fanu no me ka i tonga io ka inga tonga o tonga ba tai me ko ni momo ko ko anga pe ke ia i ha te me ka i tonga ke fra ma fana i he tai me momo ko ni e ke o e ma wa tu ai ta lo tonga ko o si tere tu ko ai si be ke ta lo futuna ba pe ke manio ke pe me utulau fra tu ye to tongi pe to le le i pe mono ka ka no ke ngai whakai ki ke uke whema o kawai, a kapa uke whema uke piliwa tu aho o ta mea toko ni mea kai, to lava noa pe muia. Koe whika telefoni, koe noa whawhahiwa, lima ono tolu, lima fitu fitu. Whika ia mao mea ngai whakai ki, noa whawhahiwa, lima ono tolu, lima fitu fitu. Pe kapa uke whi alu fwa hanga tonu pe ke he toa sila e mao mea i, e fatanga e fa no no ko ni bi ma si ne va inga pe ma kom sel tech services o ge ai to si la malaba ke pa o ke fi alu fo ha ton be mi ai ale ba ke ku mi ai e ko to si la ko fi ka ta ha no stroke hi va fa o brian street e pet stroke o ko be he fa ki ko ni o ko to ka nga api pe mo panning's warehouse pe e ma o mi ai ai me to ko ni ko ni ko mani ke u kila e u noa ka ke ngai fai ki ke fika telefoni na ke fai ke ai fitu ta ki noa fa fa hiva ni ma ono tolu ni ma fitu fitu ko ngo le ia te a mention de va in a pe me comsol tech services
1: mu me me ki u ia e fang fang o fele ni te un fang ba fola pe me le tio tu triple o ko ra o moin ke konga fa o se tau proklama ki ve fini pe ko tu e ku mahu e ngā pepe mo aonga, ki kamata ha whakatala noa, pia mua whakamala ala, o e ngahi uni mea whikawa ki pia mua e tohi kakai. Hai goe a kumongi ei e whakahoko a e tohi kakai a Australia ni, he pōtu site kono tahataha goe a o a kosi. Ai a ku kone tuheta e mini utoe wike tolu. Whatangai oku lawa pe ki whakafonu a e whomu tohi kakai online pe koe whomu pepa e tuwha kapau e whia ma'u. I he whakaosinga koe ia o e mahi nani o ku nau pehe e tuku atua i a ngahi whamatala whakahino hino whekawa ki pia mo e tohi kakai. Pe koe tui oku whaa atu pehe ngahi whamatala ki he maha uinga o e mea koe tohi kakai. Oku kono mo ni koe koe tohi kakai koe ni whatifito pe i he tokolahi pia mo e nofo a ngā hangi koe ngahi mea whakafo i tui tui koe ngā ue koe pā ngā hūmai ngahi ui mea pehe. Oku lai api te ngahi whamatalai au whia mao e he pule a ngā pe koe ngahi patungau ke he kehe a pule a ngā. Oku ikai ke whakakau ia i he whihu ngahi whihu i koe ni. Kapau e whakakau kotoa e ngai whihu o whia mao e pule a ngā mo e ngahi potu ngā oe e koe whō mui a kua ngeha tohi a hane mā tolu koe hiko lahi a ngai whihu i. Kake, u whangatangata pe a ngai whihu i ke ngai me a ku tui mo whamo e pule a ngā o mātua ki fu o maha ui ngā whau ke ilo a ngai tari ke whau a ke ngai whamatala whikawa ke mingai uni mea koe a. Nā ko whaalawe me whoke ngai polo kalama ki mua, whika oa ki mui aonga o e mea koe tohi kakai. Pe o mai nunga fua pe. O kuhange a whahenga sa vea ke i loi a e lahi mui e tūkunga a e kakai o nofo i a Sireria ni. Ko hi kono koe ngai palani ngā ue a pure a ngā mua ni ngai potu ngā ue. Pe i kai koe a pe tawai pe mo ngai stay di o wa nga lahi au bit au bit e ilo ia i pe mo ngai fi tu o ku to lahi ia nga ia no fo ko hi ko palani o e ngai nau nau fralu fu o ke ka kai o e fo no a hange ko e ngai hala pure ang ko ngai apia ko fare mahake sa to ngai un me ko ia o ku mau e ngahi whakafua fua pe mihono ana laiso o e ola koe a o e tohi kakai. I hene pehe lewa koe taha o e ngahi mea ngā ue mātua ki mahu inga au pito ki he pure a ngā kena o mau e ngahi whamatala koe a u tāna ki i he tohi kakai. Pe hene pehe o mātua ki mahu inga ki he kakai o e whanua kena o whakafonu mō kau i he tohi kakai. O kai kua me e ni a kuanga ke te whaiteliha pe ke te whiri pe te kau pe i kai. Ko i ko e te kau mo e tai kau o ku kau ia ki he tonu o ngahi whamatala ko u tāna ki e he pure a ngā. Pe ko paha muna u whikai ha whaahinga ngā o e ke whai o whakatatau ke a ngā o te ko lahe o e no fō. E maho ingare mai ke tonu ai a hono fo fono fo mu ke to lahi pe mo fi tu ko o te ai ka to ang he uni me ko ya o ku ma winga kemen ta fo ki o ku ai ai nga hi a formatala ke to koni o ku tu ku atu e he ofisi a na to he kai pe ko ofisi fo ka statistika e a pure anga ke whai a hono toko nia o e kakai ki hono whakafonu o e ngāhi whomu to e kakai. Hangi koe e kau lawe. Lawa pe ke whakafonu whomu, pe koe whakafonu whomu pe ka koe whomu i he interneti. Pe ene pe o ki ai lewa ai maha unga kuhi pau ki ai a e te aho to whika, a e te whika pe o pau ki i ai mo te password. Ai a koe ngahi ume e whakataki ni kāre ko ia e i ai rewa pe a moe whitu u ke mau me ai toko ni whakataki ni kāre ke te ngā utolu koe unau whakaokau pe unau te uteu ke whakafonu online pe whakafonu e interneti ai nā ngai whomu ka ke kaka mea ko lawe ke ai oku oku kehe kehe pe foki ai ngahi uni fi hu iku u foka kakau pe a ingani tau lava tau tolo o foka kakato kato ka u kehe pe a hano fo ahi ngā vahe vahe e ngahi fi hu iku i e fomu tau pehe u kamata aki ai tuasi la hoko hoko pehe foka kongo kongo pehe o gai ke lele kusi takai holo pe pe gai mo fe hu iai o kau ki ho to pui pui tua e hanga koe ni ke kau kakai nofo mai ke whewhi tu na te hau me ei matakari pe koe whanua mahu inga moia ko hi e kukau moia i e whi mau e hapure anga kene i loi koe ne ngai whatu polo kalama koe ia ki hono whakalere o e whanua kange koe ku lawe ka ki tau lawa o whakai ki ki hono kotoa kau kai be e whakaam i hono to'o to'o me alalahi ke kamata a hono whakawhiloa ki pu hono introduce ki tau tolu ke he natula o e whaumu o gai a ngai whihu i o to e tāna ki mai pe a okum hau inga lewa ke tau mahi no pe a o kui ku nau tolu koe te nau tufa ai whaumu ka pako te whi ma o whaumu pepa e malama pe ke whai hafa a ngai whitu utaki ke whakamala ala ke te mahi noi ai ngai whihu i ko hi ke hono kwa fonu ko ia oe fōmu. Mia i poki ai ngai whamatala ku o si li liu ke ngai lea ke ke lahi au pito. Ka au ki me pango koe ki kaua ia tonga u fu toko si ai toko lahi ia ua kai tonga. Pia mai ngai matakari ke hepe u toko si o koe ke o kui ke ke li liu ke na ngahi rea. Ko hi koe ngai whakamore koe e whemau ke whaiki ai ka koe toko lahi koe e kakai ke na ngau e ki uku o na wongo e fulahe ngā oe u kai ke hange u kai ke potu potu tatau e lahe u wha mōre ke hono li liu he pau fuku e tatongi ha kau li liu lea ke na wha e li liu ngai ngā oe ke hege he koe ko hono pulusi ko kātoa e ume ko ia o ku tāna ke ho ai ngai wha mōre e whai ke ai pe a guna u sio lewa e ngāri whakaputa poto ange pē ke owa li liu ke mingi mingi i lea ko te kotoa pē o au ke he lea e ngai whanua o fu toko si i he ni. Ka au kui ai e ngai lea ko o si li liu ke ai. Ka koe me maho e ngā pē ho ki hange koe u la ve o ku o si li liu o ku i ai ai ngai feitu uma o anga tokoni. Pē ko tui e au ki he tau polokalama i he wiki ka au e te lahi ange e ngai whamadala te tau hoko atu ki ai. E ke hepe kua whai atua e tala teo o ku hangana ki mai koe ke fumua ma. Koe pōtu si te taha taha koe ia o a koe si toi pe wiki tolu ki ai. E ke ki waha taimea koe ni whai e tau tala noa i he tau polokalaman e whai pe e kamata e whakatau kei. Ki he ke toi kakai manatui ka paurewa u koe ke te api te te tohi kakai ki ta he whetu u koe te te iai i he pō ko ia mea ka paurewa koe toko taha pe ko hai koe u i api te ne whakafonu ia e ai fō mu o kawai e ngahi whakamatala whekau aki moki nau tolu o ku nofo ai i api ko ia ka uke kai ke nau iai i he pō ko ia hanga koe ni koe ngā ua ia, ngā koe sifi, pe koe whola ua ki tō pule anga, pe koe ki hawhetu ke. I Australian, ko pau ke te tohi kakai ki te hawhetu ko ia, ka pau ke te alu ki te ki Melipuane. Ko whewhetu te te iai e pō taha taha o, si, o a kosi. O e tauni i Melipuane, ko whewhetu ua te te tohi kakai ai. Ka ako mahu inga ke kau a e toko taha kotoa pe ke he tohi kakai ke tonu pe e to e aonga ngai mo tonu a ngai a ngai whika pa mo ngai whautu tuu o ku whai e he pule anga pa mo putunga o e stiristika o whanatau ke hola koia o e sabea. Tenka ke ngata pe ai e kona osiko e kona analyzer o ku lava ke ilo takitahange kotau tolu ke tau ilo iai hotau toko lahe kakai tonga. Mō ngai whetū ke he ke he o kunau no whuai, ke tō lahi o kunau o lea whakatonga i api, ke ngahi tui whakalotu, pe koe siasi o kunau kau ki ai, e mao kotoa ai ngahi whakai ki ko ia. Ke tau toki hoko atu ai ki i whakamala ala pa mai to koin koin ni hui kau. Kau tau ome ngā tā ngā tau polo kala mau e whea whini. Whata mai kumo mo a wiki eni whea whia, whaapaka mo te mea mai he tēm te tau hui kau. Kamo mea o sai.

kau kau na ya da nimbula sai ko na da ichi su ena mata ka vina ka inden dai oi ko mata ke ya under sana va kambula kina ena va tau ti o tini ngau nongo ya ni sayan da nimbula vina katale na turanga marama darbunga ne lewa ke ke muni na lalai lube biti ya sana tin ka va o ni sa sia mati kumai ena bin karabi ena mata ka vina ka inden dai va kambula vina va lewa ena buku ni nanda les vanga va kayalo ena sarongo da o ti tiko me va ni tal tala vin karabi ena mata ka vina ni kua tal tala sa ini nei valu da va kambula vina ki na ni randa o sele tiko na nan ranga una na itala ini kalu merendo mai va ka We bakal dey tek tiu kin nanda mbula, ena buku ni nanda ilako lako, ena mbula ongo, ena kena bako kuwa tek tiko, ena bose nikalu, menda narai tiko nga abe chisu, ena bingo na tau dok sara. Sama sulak tal tik ngana nanda ilako lako, ena singa ni mataka, ia da baka bina kina, vital tala sa inai balu, ena mataka bina ka inda indai. Kabang bota be ikon na siyama tiko maya na mataka bina ni kuwa, o siyama tiko maya na ibala mata, o siyama tiko maya na biyo libo ni bingo rabi ongo, niko satura na nomu ni bota bota. Ena mata ka bina ni kuwa. Ena mata ka bina ka enda inda ya usana te bagay anda tal tiku mandanga bi ke munito do sara na tal tal ngase ni be bal ni lotu be mata lotu ya ngoi Kristo ni be ngarabi tiko ena bono le bongo o serne ka baka tal nga kina Australia raramba ena se ni korro da banga ni be ngarabi kina ena buku ni be ngarabi ni baga lesialo se ngoli bi tiko na yalo me leswa na kalo me rabanga rai tal nga na yali me ra tiko ena lo menimbai me ra tiko ndonu ena mata ni kalo sa baka yan raka baka mbulati ko yan iwe kemuni na domo iwe tia serne baka kina we kemuni na randini we kemuni na ibuke buke ni tal tala kina no muni randini leo ni matambose no muni randini baka tal nga kina tuirara kina no muni randini we kemudo na katolika yan rabi naka turangan bete father we kemuni na venga rabi na lotu katolika yan mataha vina ni kuwa yasi ni korada banga ni venga rabi kina yan ra bula binaka ena mataka binaka ende ndai bakatal nga kina beke mundo ne kabitu Happy Sabbath i weke mundo ena mataka binaka ni kuwa ena buku ni benga rabi ena singa binaka ende ndai sabaka nuni binaka tiko ni nando mo ibiti eserne ena buku ni benga rabi ni sokalo ena singa binaka ni kuwa enda tiko kede nga hongo kanda benga rabi bata kede tiko nga hongo ena buku ni ndua nga naka waya mera bangarai na yalo mera lesu bechisu ena ibaka tau ti oti ni nga unongo wambote weke mundo ni kabitu ni ndo na talitaka na yasa ni korada banga do benga rabi kina ena yasa i Australia ongo pambuti ni na totoka na venga ravi ena singa vinaka enda indai waka yanda taliti nga eni wiki muni na matua andi na nga ni sawa yanda tuwati tiko eni na turanga na italtala kiro venga ravi patatiko atatala sa ina ivalu wiki muni

Ya na anda muy bitia ser ne roko bakando kati kona lawan ingela anda butu kasi ta salve na tiko na ngonongo anda bakana no mirke na kena matuer sambale ani wera simbolitiko ke ira na kena kau tamata waya nga wera na ito kini penuan Aboriginal Torres Strait Islanders mata bina ni kwanda baka bina baka lebu ni ya toko ni tiko na nanda ngono bina Congo toko ni tiko ena menopal ni lotu na Liverpool City Church da baka bina kina buana ital talaveli taki ena bal ni lotu ya tal chubal batu tal William Balbatu, baki na bikim do na ibuki buki ni taltala, taltala Jeff Jones, taltala Ruby Jones, taltala Les, baki na bi taltala Tonga. Ena mataka bina ni kuwa kiki muni na leo ni matapu vale ni Liverpool City Church. Ena kena soliti ko na ngau na kene yau ni kena toko ni tiko na nonda ngau na bina Congo. Roti kina bikin da na ito kay, menda birongo din domo tiko ena bata bata ni venga raviongo. Ya ena Liverpool City Church erto be sureti tuyani ena bugu ni bengara ni sokolo ena singa ni mataka oya tega buti kona norto lotu ena tini na kloko ena mataka lela ni mataka norto bal ni lotu nga etiko ena 285 Big Street e Liverpool ka toka bimba singa kena Pak levu se na valnimbula levu e Liverpool. Na kena itutugu baka matata ni nondato wengarabi ya nasinga ni mataka. Ningiringiriani ena saiba ba limandua walurua ono tolu saiba rua. Ona kilaki na nondato itubutuba ni sokalo ena singa ni mataka. Oiko keo tiko baka bulibuliti Liverpool o ngande bulitiko. Ngole tiko mena nondapo nolomanya viti se nduwa nabunua ngao ngole tiko maikina. Kao tiko baka ngande buli serne. Tiko baka bulibuli ti Liverpool, ngole ani, kalaki sema ani kerto, ena buku ni soklo, ena singa ni mataka. Nurto bali ni loto tali, etiko ena 285 Big Street, e Liverpool. Nida se tiko nga ena Liverpool City Church, en duwa na ngole, ena ngole tiko i Canada. Ngole tiko ena ikatini ka ono ni singa ni Vulo September. Ongo kaya dana tiko na network, Women Global Mission. Waka edhuri tiko mai Canada ka ngole tiko kina na ila olako. Sianga nga ni weekend to Australia wera tala nga mai viti mena vei wasa Pasifika era na lako tiko ena buku ni Mission Ongo. Keba kao hiko endua obye toko ni rato na matapu bali ni Liverpool City Church meba kanga ni liu tiko ni Global Network e Australia na tala tala veli utaki ena ni lotu ni Liverpool City Church tal-tala chiu balabatu. Ana liu takatiko na ilako-lako ongo Canada na ikatini kaono ni singa ni bulo September. Keba kawiko endua o binakata mo lako mo tomani rito ersabida tiko na marama ersana ngole tiko na ilako-lako ongo. Keba kawiko endua o bakananan takatiko si obie veito koni na buku ni lako-lako ni mission ongo ni marama i Canada. Ninga ingiringiri talanga yani ena namba batanga usa kadi baka tau manda yani wayana saiba bali mandua walu rua ono tolu saiba rua ena mataka vinaka nikua wayana Liverpool City Church toko na tiko na nondanga una vina Congo na ndomo ibiti eserne ena mataka vinaka endendai yebi kimundo na matapu bali na Liverpool City Church ke kimundo na maramando sa baka yeti ko mendo na ngole tiko ene lako ni mission ongo i Canada ena mataka vinani kuwa bat ke kimundo na matapu bali ni Liverpool City Church na bali na toko ni tiko nango nongo na serongo nomundo na numikina ena mataka vinaka endendai Weko keo singa isi amati kumaya na mataka vinaka ni kuwa serta lang ango. O na numikina. Wiki mdo may chaban vinaka sarvali mo na si amati kumaya na mataka vinaka hindi hindi serta lang ango. Do na numikina na mataka vinaka hindi hindi.

Yen ta bakabini bina kapakale wena bukuni sero ya. Menda la veta tik ngana kelo, menda ser ta tik ngana kelo. Ena ibak tau ti oti ni ngau na onggo. Ia me bakanga ninda sarong ada kere tiko ena bukuni bain ding ding isa kotong goi matanda mena nonda benua lomani o viti. Vida na mata timir tu sa tiko ena nonda benua onggo Australia. Ena kena nonda siko viti ngama ena lube viti. Ena nonda tiko ena benua lebu onggo Australia. Ertu sa bain kara viti ko viki tu eserne. Vikin tu eserne ena mataka bina ena bula onggo. Ya, nda baka pindi pinaka tiki na vira, ninda nirando na numi kenda tiko mai, o ira na bengarabi se o ira na didi baka tiko na nanda ba nolo mani mai viti, ena ngauna ongo. Ya, bida na mata timi erato sa tiko ongo, me baka nga usaka yu ti tiko yani, erato sa bengarabi tiko vikenda, ena mataka vinaka, ena ngauna vinaka ongo. Karto baka madal takatiko, nabuko ni bending dingi sa tiko ongo, e matanda. Ya sanda dono nga menda tonga nga na naitonga o kilao iko ni na vidi baki binaka kina na mate nitu ni nonda loma vano loma ni maiviti. O iko keba ka o vinding ding iti ko ena loma ni mbaki isa tuongo matanda. Ya tonga nga naitonga o na numa ni binaka ena mataka binaka ende indai. Yana serongor tu sana numiti ukina na mata timi. Ertu ngole tiko may nanonda banua. Mertu may mbulang wadi kenda tiko. Siya baka salat ay kenda tiko. Ena buku ni vein ding ding e. Kanda may ngarabi tiko kina. Na ito kay. Enda tiko ena banua lebongo. O si Terelia. Baka bimbi tiko vay kenda to eserne. Nirto siya wabu ki tiko ongo. Ena banua lebongo serne. Na siya ongo vay kim doon na vein ngarabi tiko. Do ngole tiko may nanonda to umatan tulomani may viti. Kando may vein ngarabi tiko vay kay mami. Ena buku ni vein ding ding e. Sa tungo ay matanda na serongo do na numi manda nga kina. Kanda na numi talaga kina na lubi viti ya sana itin kaba. And do siya mati kumay and ang biulibulibo ni Ben Karabiongo ni Radio 2 Triple O FM 98.5 ni ndomo viti ya serne. Baka talaga kina wiki mo ni na do siya mati kumay and ay wala mata na serongo and on the toto kumanda and ang mataka vinaka hindi nday. Wiki mo daw na sana na biya sana may viti kuniti ko ay nabuno lebongo maram ang bale turang ang bale ni biya sana to do sara na serongo ay nabuko ni nom ni ben krabi ay nabuko ni nom ni duya sana duy tokatoka duy yabusa o ni may ben krabi ti ko kina ay nabukunra ay nabukunda ay namataka bina ni kuwa na serongo o ni nanumi talanga kina ay namataka vinaka ay dinday.